Miran to gbinu mara ko seja la dagun sedo moroji ero todo mi sedo robo to mi to gbeni sedo podo me peporo funele bido mi ma fon o gandiaji ho elo tiyan yonu dopo ese ho wa nu mi me yonu e bo edaji sin ho inu emi do nwiya we jobe jobe iyo Mino ko donu e mindi do ji. Mi kun ja. Asu wi dagbiru peze mi le to me pon pidi o. Asu wi. Mino ko de. Bonon biyo da kluno. Dokpo ge de anna mi e yo. Ken kren bon mano koton sa. Sin san san kaka e je kbada. E ne ono se kwe sin nu e mi to me. Mi kun chulo bonan da asu wi do peze e mi to me o. Unya unya we emi ndi yo mi wa imo me ndi me on pe mi poje yi ji kleun kleun we yo gba o fenu wa gba o sunon ti e mi khule ndo achi mo atogo yin po me on po mi je yi ji kleun kleun we yo atogo wa Yinde su no mpodo yinde yeme ba so e. Kwantan de su lo mo nunde konyon nou e lo kaka e lo kpodo e deme ba so e. Wenyon wa, bon so do to meni trolo e yo ek bebi. Su nou ak bebi do jire kpere kon. E mi le de te. Me kon do nou mon kwantan si yo menji su nou ak bebi. Yon wado mon do e do ji e ato go wa mon bo e mi do nou an su e mi ton yo do a su e mi ton kbe. Ah. Nemi kana blopon cho yime no don kwa da si asu we yo ejen nu oja bi benu igbe tin lo blebe sin fine a nde bo no kon kakaka yin lo po ran po do mejire po bo ma wo do ami asan pe su we yo mo sunu ro nu kun po ame amo ma wo do ami bo o kana je fo bo kanu su opo do nlebi se po je fo bo nji fi yo yon nu o ru mo do e mi ti fi yo yi yo Asu emi ton kun kare po ka emi biyo. Kakaka bo fiyo nan di blablo. Kwe do po mon. Cho bo sunu a. Bo a biyo kwe soke bo donu e nan dole pi se se. A fo e nan de le yo e de bi. Bo men chiro jire yini je yo tonu. Bo men je yo tonu ba yek plami so yi. O kwe ton be. Kwe ek biya yek ak plami so yi yo kan flan. Fami me yek plami so yi do. Yon nou e do mondo e do. Fami me we e so yi mi so yi kpla yi do. E kwen kwa kwe ame we yi che yo. Fami me yek a yi so yi mi do yo. Non ton kwo do kwe bo. Non ton kwo yi kwo bi do kwe yok bi. Kwa mi a se sin kwe na on. E do di de do ji. A su e mi ton kwo yi mi kwo je kwo yo. Do fine yo. Kho debu yin emi kwe kwo si kho le bo edo dido e yo. Mi do fo le yo. E chite ena iso kho mon koton so edo nou notan. Nou glo si kho. Asu kwa si kwo si kho le bo nou. Yin kwo do asu che yo kwo non kho glo. Bo do le yo. Asu che ka fon si te tro lo. Eno so edo nou notan. Kho debu. E yin de bande ti an, vo bande ti an, kho nde nou mi an, e yo blonde do kho sa ti bo yen do nou an sou yon ton di ye yo. A sou yon ton ka fon ti te tro lo nan ton di yon kon yon do nan asin. Ah, bon nan ton ka se ho mon koton li yo. A fo ton di yon nan ton nan soro te nou mi an son lo po. Je, ma yin mi di do kho gwe me. On je, ma yin mi di do kho gwe me. Bo an je, O zunzun we jiro chokon men. E ma te yon koto ya o. Ak mon kou e do e de. Bok mon kan e ji e e de yo. A o ton do ji. Kou e ndo nwa sou che yo. E sin kan di ye. Ah. O re lu te ka di ye. Nwan. Kpe vide. Bo mi ka afine kaka yo. Nwan do a sa dren we de ji. Bo nou ma di nou de eno chik pa mo yo, mwa yo lo asu chi e bo do ji. Ah, e chi le yo, mi mbo gwa yi ba khode bo khe ya bo. Asu chi e do ji mi kundo kon ron to bo ndo nye yo. Le a jo de gon mi ye yo, de ji do utu che. Mi khe ya kho,
Eyo, na gwa lon wedo kokwa susu men tan, kenkile mba bonu mna non fia. E la iso akwe ne so don nou notan yo. Eyo, msi le mwa gwa men, kokwe akwe le vodo yi, notan, asuche nan we nan do. Le iso akwe mwa koton don nou asuche ne yo, eyo. Ha, nou koy kona do fi, bo deton deton bo mina yekwe akwa ji, bay na ikpla vie miton yi je zobo nan je deton deton mwa je sa ya sa nou vie miton a ji, e kwa se ten sin fi yo. Ha, bo nou debu o, asuche nan se le o, e don ti do, asisi ton e yin do mbo, jele non do te we bi we nou, bay non do jele kwe ya, yon non do mekon do jele kwe, kwa wwa su e miton mekon non do jele kwe wo, e na te do e me zun we o. Mi nan biyo hoye mi tome, mi kou an do jere khe yo. E de sou nan jan do rantan le diwe. Bo nan do kogwe le kankan de tome man do manye miye do kogwe le me, mi kou an do jere de khe yo. Gwe do kpo, mi wado fine. Bo nou debu do hoye sa. O gbade do hoye sa. O molikon nou debu ndudu e nou de yon ndudu bu do hoye sa. Ba suche ka jiro na fontin ho me yo. Nambie ka soda yi toro mi tole. Yo vodo, 700. Bo me wido, pon kwa ton nou kwa ton nesin. Gen le nou an do biye jen tenwi. Ewe a suche yo zeda yi. Ah, bon do, dawi. Po do o 700 an kpo. Pon kwa ton nou kwa ton kpo. O kodo biye jen ten weye lo a zira ye kwan diyon nte me ka sosi wana. Nte me ka sosi dana timbo. O nye nan du bo vi we mi duwe nan du kwa kwide su non nan du. Asuche yo levo ton sin kome yo. E le iso kwo ene onso yi donu notan yo. Notan wakme lebe jire la jile. E tiye, e ye du pemeji. Be ne kwan kwa aton non kwa aton. Be la jile kwan pe mi yo. E ma jo nan dan wak wè ni se kwan kwa ton nou kwan ton wak mi lè nan dan dudu timbo. E ma si en kwa mè do kre to akok gre ta fi lè bina du bè nan lè vok po do 700 po. Bè lè jè e mi zon ji. Ah, e te kadye, e ti gmo moun nan do nan suche do. Da wè, mini gbo yi kè akok, ba suche konon gbe. Mini yi kè akok do fi de ba suche konon gbe. Ba suche nou kan do yasanu miye gbon le a toro mi tole. Bo kan do sunzun miye gbon le a toro mi tole. Ndo dide, bo dide, bo dide yo. Ndo agbon mwe do a suche nou si ya. Nka zui kpon a. Nka do jre kre kpon a. Ndo gban yi nou a suche nou kpon a men. A yi de kanon ron li bo nou. E nou gon mama yi mi a. E nou gon o rande ma di bo. E nan mle mi a. Ah, ndo di de fine, bro di de, bro di de, bo mo jenwe, mo jenwe, mo jenwe do di de, bo no di de, kakaka yo, gbedo kpo asu. Bo nou masin de nou kpo won, asuche non kou levo la kpo ndo chiche, gbenen gbe yo, nte kakabe e kou bo yinde su o, la je chiton. Ay, mi do jele me, jele ya. Eyo, nesuwa nsonu, ton bon tundo ji, mando jele e lo kè bonu, bonu na ikwe kumakbo ikwe, bonu na gbe asu kumakbo gbe asu, ma u gbe ache gbe ine gbe yo, mi do jele obo, katie mele bi wakmo mi do jele o taun, inkpo to asuche nongpo, mi do jele o titen gbe ton, Ba suche non do e mi na kou mi bon do ji, a lo to e je ou tu che yo, che lo na je hui lo ou, mi do jele yo de su, bon do gbe so mbo tno jele, e do yi na yi hui yo, na yi hui. Bo kati e mele an do ji, kansi no da kou tu oto di e wadu nou kou e lo kati yo mi bo me biwa, me bile do mi, bo men de buo, vi lo ak a deme, o kwe a deme, men biye do o de, o kwe do nou mi e, e mi do jele yo kwe, gbe yo mi do jele yo kwe, tite.

0: Doro me dey for local now.
1: Let me
0: phone. Me phone agbeme, let me look at phone.
1: Me just show me phone Gandhi. Eh no, you don't know.
0: Ah, si rom a wantidi.
1: Oui.
0: Me fond agbeya.
1: Me fond Gandhi, let me show phone goru to.
0: Me dupe.
1: Mais nous sommes là sur la radio.
0: Ah, bien.
2: Ete do, ete sepo ye afi ton tout sa men, ena bra idona ye ton lotou.
0: Kou debou, ena idona nan ton tjen we.
2: Kou kwa si ton kote ya fos, ane men ton yon dona ye ton do. Kwan, mba e nde kwa si sepo ekwe. Maman do, alifin we. Alifin kwete, kwen yon ekwe. Ton kon yon lo, jouni nen de men fon. Nye man te yit, bilo ni zot jifi dene yaman.
0: Abi?
2: E o nyen bebi. Gbebi tori gbeto nya ko ma fiji do fiji to mepo wa di akọ fiji ka vina pe a million de de tiro trade de gbeto to do ne e ma ju apon sunu me gbe ka tun wa o tun me o sunu raja tun me gbon gbe ta ta do lo gido e ma o da sube amọ ko e ko ma ga no kan ji e bayi do nde gbe o to bi bayi
0: ah o
2: eh nde gbe gbe ma mo sun lo ka e zon ba to gbe bu ka so mo bayi sun re gbe wo e zon ba e gbe do ma se gbe tan lo che sin sun re zon ni te ni bayi do nu ko ti sun re zon to ni sun re ze a su sin a fo ko ko ma ja ti zo te ni le bayi ko gbe ne ton ko gbe e ka do yi le na o me no fi gbe fe e ma ka ni da gbe na sun lo sun ma wa nde
0: ah ho
2: e ma wa nde
0: Ema wande, ema inde watu ayan da siya.
2: Ah, ema inu watu lebi asi dane.
0: Aha.
2: Inu watu lebi me asi dane. Donko, non lo suni to kodo. Nanu kwento ni uwa yun.
0: Amoni mas...
2: Amoni manjo njivya ton ton asun lo.
0: Kabi?
2: Nde na gulo mno do kulo. Nde na gulo no kulo kwa mwe.
0: Nwe ba di ba si do kwa mwe jene.
2: Nwe ta si kwa mno do kulo amu.
0: Abi?
2: Eno gulo mbo kufu
0: we. Eno gulo mbo we.
2: Eno gulo. Eni zini sun me chonde vu. Oka ba se se ti ganji. O chos sun lo kan. Toli ni tandu we lo.
0: A amon. Mwa hon. Bi.
2: Ta uru yi fensi. Ni ke buri si fonji.
0: Eyo.
2: Ma o kan te na se gbene wa tuwa se gbene.
0: Ami.
2: Ma o nan nae bwena no esi akun sanaku.
0: Eyo. Ena chenu mi keka
2: me.
0: Ni yonu me bi sisi. Bo yonu ye me ero dogla le bi. Mi dogbe nou me la ho Augustin. Yon sunu sin o dogla ton. 01-21-31-45-32. 01-21-60-41-22 yo. Alo kan on ekpuro misi. Do nou me de vwe wakan anwe. Nemi ka fon bon. Me fond agwe.
3: Deme gra e nan, pote izido sou gwe loba.
0: A vose izido?
3: Pote izido.
0: Pote izido e yo.
3: Sou gwe loba. Pote nou e waya. Da ene, mi sou kota do ka, yi alo we sou kota, ba yi alo we, de sou pe di, yi lon ba yi nan, si yi son. So yi alo, da e ma dan yi mou. A pote yi. Mi da yi alo, bo e do yin
0: mo
3: yon la e fè ton ni fè ton la
0: eh fè
3: ton la pou to mè ton la pou e mai mo me ta to kona we ka ka bo pou le pou pou ma kan de bio ma ou pa e bo me tou la pou ka bo a ti bio e wa do tin do ki o de tin lo wa je wi wa ji o me ni ton la pou ni pou wa do ko do ki e ni ni ko jo tin lo la lo we
0: eh
3: And this number is doing money. That toilet to her. Baba toilet to her. This toilet to her. You are a sweet. But they got the job at Tamu Cotton. I got to be go. I got to go home and did okay. Oh. Yes, toilet. You are friend. What the Hona, Papa, Mamma.
0: I'm
3: not home of Cotton. You are a baby.
0: Oh, hole o ena no supo ka wo mi an si hu wuli bi do ame a ho enu enu ene no jije we yo e si gan ma do nu to po do no meton de na sejin we
3: meton de na sejin we
0: meton de
3: to po le go to fet le ko ye he na wa se ku ni ai
0: ye na te wa bu ado o ye de na do e ton bu an wa ye sin e po de ele fo po nu e po to bel me po ne sin
3: Ditoro
0: Abi?
3: nato yen to fo me ko tejo lo lo kele e yen kele pe nde wa
0: ewo ewo e do pon ge si fun awon ni non vite même quoi mais des soirs ou avance ou non sous nous quitte ou y'a non vite on est cédé mais il doit y avoir et dans mon quoi
3: rana rana dire le coup fait ouais n'est pas dans mon lieu

0: dans la société, la façon de faire des choses. Aïe, son innocence. Et si tu as un petit temps, pourquoi tu as un peu de temps?
1: Bon, on a dit, mince, allez, t'as-y. Hein? Mais le cas, nous, on fond.
2: Allô, Zagari, n'a pas fond.
1: Mais fond, d'agbé.
2: Mince, le père, n'a joué à 20 béton. Yé, nous, il a mis de tozé ou sous garçon, sous zonko. Oui, mince, on a un tour, alors, on a un tour, on a un tour. Mais là, on doit support. Ah, Zagari, t'as dit, hein, dé.
1: Boudo.
2: Et là, dénion, là. Mende masi. Dega aple lo.
1: Membi o sisi e.
2: Membi to sisi.
1: O
2: vinyon lo ni ntokpe nou kondona jiwe ye we.
1: Aha.
2: Ete wazon ba ondo do mo.
1: Ete wazon.
2: Yon lo son lo to adogone mbo ma kambyo. Bo me ton lo to subote kaka abo a jivi. Alodi e wawa abo yambe aswe. E ino yon lo de to adogolo ino e kulo ina wawe.
1: No cambio,
2: ¿Qué me da De qué me da De qué me da O cano llevo, o cano su llevo, e guanamba ya su. Y en madura, yo lo doy, ni pia su, o ni pune puente, me.
1: Ajá.
2: Voy yo de na y de me, voy a ponte, me. E no trompe, lo. A su no lo. ¿Qué me da
1: Ah. Asuno yo asuno mi ton kege ko po bo ronde so po se gbe ko kere wa
2: eyi no e po lo ni ma di ati so mo na o bi eto no
1: o de sin
2: we we ko do lo yo na jo pe don pa no e don po do o na so po do aso e don go bo ina le zo me lo po lo e me o e wo ba da e po do jivi
1: no cambio
2: Ete wè zon bò wò man nan tan, vye ton tan di lò. Wò, vye ton tò, hò lè pò asè ton pò. E nan yò lè pò nan se hò lò. E jò lè vye ton di wè ton pè lò man.
1: O, renkli.
2: Vi nan dè ton moun ba e lè wri dè meni ba jò nò e.
1: Aha.
2: Ye tò kanji pò tò sise.
1: Pò kè kè.
2: Ye ni jò vye ton lè tò. Ye pò tò asù lè ton lè pò, ye ni tò. Pò yè asì nan dò pò tò asù pò tò vò nan, pò yè dò pò nò pò. Yeni ma mai bombo e to pre blo. Ba bi de mo na do une.
1: Eyo. E na chenu mi kaka papa mrajo o to ze usu. 01 21 31 45
3: 32 01 21 60 41 22 Merukan mo fon. Eh
1: bon, Nemi ka fon bon.
3: Fon ganji me.
1: Aha. Ena chenu mi kaka na jino Jeanne. Modo kwe bandi yo do pone e donye. Do, sun nwa diye ko ton fiye. Yon nwa kwe a kwa doye. Ate po, bigbe e bon we ton wena nan wajin we. Kon di le Jeanne dok mwe, modo jye be akwa anbo yi le kwe a kwa do fili bo. Do, nou me do kan we. Halo.
4: Halo, bonjour.
1: Ne mi ka fong bon.
4: Mi fong ganji.
1: Mi heyo mi natu yin kwa mi ton a.
4: Mi lo si mi lo chu.
1: Be, no, yu lo mi do.
4: Non, il ramène dans maman shérifou.
1: Maman shérifou, shérifou Kalo.
4: Hello, Kanji.
1: Eh, yon.
4: Mide sou mide wa.
1: Mido kwe donu ma we.
4: Eto gwenu mido hosa le di.
1: Mi gwenu mi.
4: Mido gwenu na aduko nu.
1: Na aduko ndo toji bang bang ndo agla kangle don.
4: Eh, yon. Eto mi teka bo mi se hoa. Mm, ito kwa no mau. Yon we, nefi miton e ni to kwa no mau tau.
1: Kabi.
4: No, yon vio, e ma temayi noto e zon a. E kone do, yon blo kwewe kwewe fe.
1: Eh.
4: Tori, yon mo atogo o.
1: Eh.
4: E kone di bla blo kwewe kwewe chewe eji.
1: Mm.
4: Bo, eji yon blo kwewe kwewe wa.
1: Mm-hmm.
4: E kule no je kaka ajin bo kule yi do ku je je o. E kule ro hodo no e ya to e kaka. Bo yo no kule yi je kule bo ku yi je o kule ro wa wo wa wo do la li je.
1: Oh no wow, tu as changé hein.
4: Eh wa wo na du mi ya.
1: Aha.
4: Bo je de wa to e wa wa po do bo ko. Bo e mi a do mo.
1: Ah.
4: E kule wa ko ti ma to ko bo e ba do yo no ni do bi ku ku ji. Bo yon won ale ale ko apwe tongwe. Yon won ni a ugbe gwe.
1: Hmm.
4: Do, sen ou wad nou kouzon nou menou a zon nan bide a gwe. Sek ou wad nou kouzon gege ni.
1: Aha.
4: Nou e dje kaka bo, fani tou o ton kodo, a ade, vye lo ade me, e kou do moun yon, ni a ube ali.
1: Hmm.
4: Papa mi tou lo koko do, kou a fene zimbo do. Neton le o ye se a. Ye no kambyo e da suoro, e do kpono, a suoro kpono me re a.
1: E yo, meton le kpo kpo jen dobo e ya suwe.
4: Meton le kpo kpo jen dobo e ya suwe. Na e ka wado di de kre di do. Nuku o me le wado di de kre di do. E de su sin jiru e do a so gege wa e yo fine di. O, sa e ko e yi ha seton wa chobo do ha seton do. Ni kuna gbe aso wa ni de mawo ran ta lo mi nu me o
1: e we no aha
4: ni patapata wa aha ro be lo
1: mo e me merci
4: mawo ko ran ni do sunu we ran da do ru ji no devode ya wa ji o apale ko me we no
1: aha
4: ni do ni gan ji da apale ko me we no ko to toji ko ni lo sisi we
1: ni ma so le do mi ele vole ko isunu ne gon
4: o e mo ko devode do ji o se legba da lo mini lo mi ku mo ko de no to ya to na da le yi to de ko se aga ho wa lo ji ni to
1: aha
4: ha ni ma le le ko bo le yi bo le do mi tan su de gbe o ni gbe ni gbe aso ko de ko de je ni le ko nu sunu ni gba fa mi le de o le yi ni sunu sunu ni ma fun wa ti de gba ho do o sunu ni ma fa ko fini de o
1: mhm
4: e go ni le changer ho de bo
1: eh ne lo su lo fie de din yo sunu ton fie bo wi wa tin kanji
4: eh en mo bai de wo
1: eh
4: e po nu na do si yan mi e yi so so kere na do ede din yan mi po do na do si yan mi
1: ma o peru to na wa logo
4: ma o na wa logo ma o na lo ni ya ma o ma na lo ni wa sun bo e do do to mo e din
1: mo e
4: ma o na o ni yan mi
1: mm
4: ni do mi no lo fie do ni ba ho de vo
1: mhm
4: bo go se fine
1: mhm
4: ni ma so e mo e da le ji ko ni se to
1: ni
4: ja e ja wa mo e ko ni fa mi le go
1: aha bo i do hai
4: ni ya si to se fa mi le go
1: mhm
4: bo do ne e ko le ko ni ni ni go
1: fa mi e ka te si kla bo i fa mi on lo kon
4: a si i fa mi
1: e si i ya
4: e ne e ba si
1: do nwe e wa nu nwe wa nu vi eton yo yi lo kon ma se de a
4: Ah, ha. Ah, mm. Fufu. Mm. Achen mi, fi no de si igbe na, fi to de ka si igbe na.
1: Mhm.
4: E o, ni gbe lo ni ma da su to wa re.
1: Mhm.
4: Amo ko lo de wa di o fa mi. Asu se fa mi ko do, pe to gbe se fa mi le ko yi ni lo po bu do e.
1: Aha.
4: Ma ni de fe na jere le da wa le ko de ja we bi o.
1: Mhm.
4: Ta to na di bla di.
1: Ma o pe to na wa logo.
4: Ma o na lo wa. Ma o ma na lo e so bo fo lo wa. O wa re to oji ji. Mm. O pe ru mau.
1: Ina chenu mi.
4: Ke se me la yonu mi.
1: Ami ami, ina yonu mi de su kaka.
4: Ami ami.
1: E isan re. mi to gbe nu ye me do apapa mino su apapa agbato apapa ye na wa mi to gbe nu mi de biro mi ma fon kan jiro apapa sin wo lo me to aji pon pon de we nere bi segbe a do nu me ru kan we. Hello. Mi say is okpere nu gba bi bombo nto e.
5: Oh, mi ma mo da gbe tiga.
1: Aha.
5: Oh, mi ku do to zo me.
1: O to zo yin ku na.
5: Oh, e yo no vi mi tan do ro me pa do nu bon so kan ro kala bi tu ba.
1: Eh.
5: Mhm. Ka yin ta ya bon to mi ya.
1: Eh.
5: Oh, o mi zi wa.
1: Mhm.
5: Mi ni do ku jo ku bo yi ya wi fo mi.
1: Aha.
5: No ajo yin sunu mi ni sunu gbere gbere nu.
1: Mhm.
5: Mi ka wa ko wa kan yo mi ni do ko jo ko nu nozo mi ton do mi fi ku do nu nozo ko ton mi ton do glabo iku o.
1: E si do mo a.
5: Nye pe do fi yo si ku do mo a.
1: Mhm.
5: Do sunu eyin.
1: Ganji ganji.
5: Bon kale yin asi da ton. Ba si ro ko sanu mi.
1: Mhm.
5: Bon do fi jiwe bo fi yan ru de me.
1: Aha.
5: Mi te do da iru fi lewe nde.
1: Mhm.
5: Do ko e do gbe nja o mi. Nwe wa nde yo se ti o wa lowo yi bon do ti do da iru fi e.
1: Mo e.
5: Beje so fi na gbe san de ru. Nlo he na do no vi nyonu. Bon na zinye de so te to me do dile. Nu no vi ke nyonu e sunu ro mo bloka we o.
1: Na si igbe a.
5: Kun je fi ni ona kwa plo ni we a.
1: Aha.
5: Si kwa plo ni a.
1: Mm.
5: Eh. Nyonu o pie de tro lo nyo.
1: Mm.
5: Ni yo sunu bo libere vi to le ni.
1: Aha, e blodi.
5: We go.
1: Mm.
5: Ni se pon mo de mi la ye si fi de de yo.
1: Aha.
5: Numéro to de ko tu won.
1: Eh.
5: Eni ze numéro ro list nwa mi alo ni changer numéro ka re ma do te ze numéro ro list nwa me jo suno ngena le ba numéro de bu bra de gwe na.
1: Ganji.
5: E le won ke yo numéro ze ni tro lo bo suno o tu won. E ke na ze numéro ni o bra e repo pere we.
1: Mm.
5: Bra di je bo lita me bra je celibate gbe me jo bra lita le do gbe ze de su gboro to. Mm. Bra ko fi te mi jambe si fi te mi ka ya fure mara mo aji.
1: Aha.
5: Mm. Yes, he could don't know no other. Oh, Gravuku, oh, I ain't where you. Hey, sooner or what you win or sooner or what you saw. And I'll follow what you do it. But where did I come on? And when I am more press, maybe you let me go see. Go see soon what to me.
1: Ew.
5: Ain't it? Don't bring me to radio.
1: And I tell me, Kaka, Meraho Rome, pardon me, don't bring me medal so by Jerry B. Meraho Roger, any beffle, so I do. Bo le voche, bo so alo kanton, abi eni zin diyo, alo kanton ni diyo. Lo bo ka le vo be akpanton, sin fi e khe akho, do bo sun wonton bo wi wak beme yo. Ni be akpanton bo e khe akho, do fi de vo. Meri vo e do kanton we fon. Alo?
6: Zakari.
1: Ah, o fofo nevi ka fon bonou mi?
6: O Zakari.
1: Mera kho se jala dagwe.
6: Fele un guay, alo te la ga.
1: Alo mi lo to la ga. No da gu me. Ay, el ekpo ku bi kan lo me waya.
6: Ete enye ko da so me, ku me waya ekpo mi.
1: Ah, ene. Ete,
6: na po ku bi kan lo me
1: ya. Ah, ho.
6: Eh,
1: ah, edo. Edo aso, me chobo le vado, toro me waya.
6: Ah,
1: I don't know.
6: Nya, eh, enetion fu ye do me.
1: Eh.
6: Eh, eh, do gbe to to le be be.
1: Ye bi do sise.
6: Do gbe nu ye do e ni ku do ko.
1: Ko en ku.
6: Do gbe nu ajo to pa do to.
1: Mm.
6: Eh, na. O, nya le do ko wa isin.
1: Mhm.
6: So bo, na we wa ifo.
1: Ah, o mera ho rome, pa do nu ya.
6: Ine, ne su fo san wa, voilà, monsieur Rome. Ya lo ni.
1: Aha.
6: Ya lo ni londo konto ni sadi ni olopono gero fi odun kan fla ni londo vi yonu
1: ganji bo kan le vodo no vi yonu
6: bo do no vi yonu se ta yonu
1: e ne
6: o e ho jo ho wa hun mi no do do kan ti do ho do e ma indo nuyo e ba we yo po de bu ke ko wa eh eh don ko mi ni do ko jo ko ni bo mi ni do ko jo ko
1: mi
6: ko do ko gbedo ma do ni e ndo ko jo ko parce que nuyo jo
1: Ou fè siye di tan.
6: Ou fè siye di men, ou ka yon kou wa.
1: Ou ka yon di.
6: Bo, ti yon yon, ke, ni, ena le, wan, ne, bro. Non, yon apri, rien la. Don, e yon anon doko.
1: Mwa anon kon.
6: Mwen anon yi. Bo, anon, ren kakakakak, abo ena anon wa.
1: Abi, ena anon so men do, a souton non gombo, a souton non anon, randi do men we.
6: Oh, kan flamen. A sou non kou do bere ya.
1: Ayi. Bang bang wey, bon ti kan kaka.
6: E fo. Yo po. Nye Serge ala dak ben. Ti fli zan pou. Ema so ni fli zan, se mi san. Non, na yo ko do be.
1: E gaji.
6: E ka do nu o, wa we nenu o. Fi te we o na fi o, tant ke te ke te le de we nenu.
1: E no ifi ndo nu ye do poropo sin huye ka da su to e yo. Ho jen ka we sin.
6: E ho do ho bi ni won e si do en do ni gba so a mo yin se jale gbagbe do en do ni gba so.
1: Mhm.
6: Bo ni bo nu fi tole me ko do dino re ko mi kun emi le de kanfla. E ho do ho bi
1: un. Mhm, kanji. E do mi kun ko do a su de vo a mo ikun ka si ho do ho bi o toji o.
6: A mo e ko e na no mo ya 2 ans.
1: 2 ans we do me. Ay.
6: E ta yan la kan kanfla.
1: Bon. Yeah, kaka bo yon no, sou non wa ikpe do akime yo. E do, wow, men ti a chanje.
6: Oye, yon do, ti a chanje, De yo kwa blu kombo chanje etouan.
1: Etouan, men.
6: Nou e yo kwa do dudu e po vile po etouan.
1: Etouan.
6: Bo, ti yo e wawa bo na do ete, din bo ni, bo nan la ya ke fine wadi, bo nou nan la ke fotoun tu e si bo nan de. Lo kwa yon etouan wè yon do de kwe vile yo. Ni papa wa, e ma yon, e no, vile yon be a zon ya. Ni demenaje.
1: Aha.
6: Ni ke... Bo diyo mi me roton.
1: Ene.
6: Bo so diyo da yi we.
1: Ene.
6: Ni demenaje, bo diyo mi me roton.
1: Mm-hmm.
6: Ene.
1: Ni bako de fo bo yi kaya.
6: Ni bele un, bele un, bele un, bele un, bele un. Edo toji ya, edo toji un. Sej do ni do de ni yao, bo bako de fo.
1: Bele un.
6: Bo diyo mi me ro de fo ka un.
1: Konton lo ni man te ton, fiye na yi jay de lo ye, konton ni man ton o.
6: Ni do yi ye we la, ni do yi ye we.
1: Aha.
6: Nye na yi gbe bo vinyen ton. Bien dit, vous dites à tout. Il n'a pas eu jamais. Je me dévoile, vous voulez bon, vous voulez vilain, vous voulez voir que tu as changé.
1: Tu as changé.
6: Non, ton nom est bon. Non, il n'y a pas de problème, mais je suis bon, mais je
1: suis
6: bon. Pourquoi tu as un peu de temps? Ni de son de temps, son de ma peine, de ouah.
1: Ne m'a pas eu. Ne m'a pas eu. Ne m'a pas eu. Ne m'a pas eu.
6: Ma...
1: Eh o fa mi me on teyin e we yan la lo o we na son no we ton so pe nu asito e
6: eh
1: but yon no to e le ruzu asin a sisi nu asi we ton
6: aneuka
1: eh e no no fa mi me bo nu kiko a wa jije no tin sin lo o
6: aha
1: eh o e a si dabo so do fa mi me we yan la lo o a so me de so pe nu me de yo e do ko de bo we on so iso do nu no we ton bon no tu e o no je o mayin meji mon je randi do meji mon na request 700 bon no tu no do jere 700 million da nu din bo kati yo bi anu
6: ki lo
1: ho jin kai ho lo me
6: 700 wen yon do bo bel me re suru do re mi 700 re emi na da nu bo
1: kati e bi anu
6: kati e bi anu sa fe ti kwa sa ni do anyi yon nu bo ni ata su bo ni asu to esin no mayin wa nu e ahun please an po un
1: aha
6: ni wuli bon viton wele
1: eh
6: ni wuli bon viton wele bo demenaje bo di o mi ton
1: eh ne
6: lo ko ma sa do tabani o
1: e na chenu mi kaka mera ho se ja la da gwen eh o wa ro pe to e do poropo se mo ran vinu mi
6: ah ne no no to ji un
1: ah wi
6: a lo kan mi ton o nya be
1: kanji kanji
6: Eyo.
1: Kezi yo mena yonou mime bi?
6: Ami.
1: 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 yo. Do nou mende vwilo kanwi. Alo? Allô?
7: Oui, bonjour.
1: Nemi Fong bon.
7: Fong Gandhi, Nemi Kudo Tozo.
1: Tozo en Kuno.
7: Avo, mavo, nana, mi la mesien.
1: Ami, ami.
7: Eno, yine, do, mama Beni.
1: Mama Beni.
7: Sini, Adjaka.
1: Sini Fide?
7: Sini Adjaka.
1: Ah, Adjaka, Fijro se. Beni lo.
7: Na, duko nuni.
1: Na, duko ndo, Toji. Horofi. Abi. Ganji ndo ko mi ton si e mama Beni. Debu debu. Kabi. Ena chenu mi desu kaka mama Beni. Bito gwenu Beni numi. 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 Aloka on edo do kpo ro kpo mi ton le si. Bo kwe na yin sunu. Bo ba yon no kpo kaka si weton ton e. Mne ya do kwe ba si tu e kpo kaka anu kwe wi. Bo tu ya chanje e. Bo yon no kwe ba kpo nun kwe wi yo. Kwele chiru timbo anu kpo ka me ini yon. Me edu ka anu ofon a?
8: Oh, Zakali, jani elele kwa.
1: Aha.
8: Oh, no son de ete wawa wawa. Mwe ma be vile jo wawa.
1: Eh.
8: Mwe na ku vile jo ati.
1: Kabi?
8: Eh. Mwe ma be vile jo wawa. Mwe na ku vile jo ati. Mwe na se vile do mikon. Mwe na vado kwe hen gile niwe.
1: E ne wado jiji eti si?
8: Don't you mind the more? Who's who is there? But we can't do it. Can you go there? Yeah, Jan, you hold on to it. Let's be out there. We're going to say to me, talk. Let's see, talk. You know, so now, see, they're getting out there. We're going to let you see. One of the mouth broke a couple of months. Some of what they say, oh, I don't know. Said the village. You know, the village, the other day, but I don't know. You might be out to bat. You know, I don't know. But I don't work there.
1: Oh, any ya wo be file so ijo nu fi to bo ka be apanton tin fi e de tin tro tin bo sunun tun bo wi wa yo eni be apanton sin fine 01-21-31-45-32 do numero kan wi allo meru kan wo fon mo do e so kuro fine

zama fo na suba mete no kani no kani bani e na ri pesa wo no ma be ka guru we kin ni fo na miniti waranza tini tachi ya guru ko kari iri san kat metro fm gane agana ne ko zama kuru pai fo agana ne ko zama kuru pai fo eh yano truku na no mo kwa kuru no ka no na iri san kat metro fm wo feri sa suba kaki niko hanga dan iri faji ho krupai ga iri na no krupai fo olka bire na duta ka goro ko hanga dan ina diringa no goro fo ga ina ikwe savu anari jiba wenu ho dia ruma beka olka yo na hini kadu anachi dere foro dere iri kwese ndune wone toto ya kwe chia ndia noma beka noko bake sika na iri hame Akim Ibrahim iya bagoro ne bajika nkanari se maturu bame hanga Akim Kinoseka giri noru tayo bara hetilasi yanobine giri noru banayo ni kambara gannaize abara ba mense tilasi ang giri noru bana sangaka ahimana ang suke hili fatamaka au dumi giri norudi yano mkiza kazibini zibini mahini yo hinsa mbalukoturu yokini ma hebi meri yokini ma hanu noru bana beteri yose e yiri yiri kurupai non kinten na giri norudi nona diaba eka gana ahimano yiri makin giri noru bana nga sini na bana ifo gana ni nsu bana dina bana nambara para nze henona bine ze tereno nya di peji na iri kurupai iri bangwareno iri kwe maino iri kwe maino gabi kaino alafia kaino muni para kuku sari iri makindu nodi ka banana zama

fana suba mete no kani no kani bania iza gana ne ko ba me kuru pai fo turku na no ma kwa kuru e sabu mete yubu mete pe ka ka yo kuru pai.

0: igana ni kosa makuru pa ifo e nangi kurienka meta suru meta koyo koko ya yori ina nkuru pa ifo uraka ngono nsaka kukukuna ina fo yano za asuba rotutuna kiniko hangang daro irisan katmetro a FM woga hindi so ina nkuru pa ifo niya mbe ngewe mwota kwa yori mkinka na simi chirichi simi heno simika aki ili kupai alfani yano mkinka na tia ili ku ili harme ili kene ibereti henara ya wa korone ka mwone fajite na ili kwe mwone gabi Igo nuko ka mare amarino wakati di kaino me ini hinika fajiri tena.
1: Dea igo nyenze okulufo bake nosuwa igo nyenze kene nyenze bilu kulufo kana mwe wakati ino ise mahada ya kaikana faika ikana.
0: Yano.
1: Yeah, igu ba me phone na iwe ngiri no ta ugwedo we har kusuka mu Kenya kola yenu si amwema. Dia. Zeka na sinidi hoine ikin kana fagio. Ya yeah, fagi fo kai kana hoine no. Kiri ta go mu saria ka ahunukuna ka jia ozadi. Akwiko gonu heo kanza kuna sariya fa kado nge ko gonu imburo biya ni gina ka hefono ka ge ko gonu
0: yeah
1: a ge ko gonu da isi nti masa yi ba afifite buru se dia nyinu nyi akwe ki efo da yi boro ngu na gbero sariya bi ajira no bokuru ga gina alma yiri na ta gbedo go ban siti na gbedo ogina anduka ka to boroga
0: to
1: ya da ku ko ba ngun na gbedo ka ikin ko ke societe wala entreprise ori de ne ba ka no ru fo wa ka ngo ke depense wala de ba ka he fo di mo bi ka de abato photo zone fo ko te ke photo zone fo bon de mo bi ka aimanu masu noru no kame na kame iba buru biya ni hinifo sariya disika buru ba noru mawadi tena dia heka ikai buru biya ni nanyino ka sariya na sariya disika za baturi giri tawa ka akone gona wa hundu sinte wa nkibili sinte sariya libine du nge kogo unu alma adu bere bere u ibine baka na wen tusia uka tusia metega seriali don kana dia ifo gana seriali kahesinti kaiba se naburu na nyana hefo kana non kana seriali yedi nya ifo ngugare seriali mwenza obo hefo ngugare ku seriali zana henkante kaiba buru bia ni nyano ifo no seriali bonbon kan nazari ka buroba faran fobana tala waran ka bodi ifono don sadi mete bono buroba bana me ahima ma bana bon iba na safon ga bana kulu iba burobe ni ara dia din na norujita borodo zai ka sare na sini mete ga abato giri no ta odo abon iba borobia ni sadi anfani fo sare ari won zawo gomenti go batu na gomenti go go ba akuri ba borobia bia ni ara dia iba ku ko bo wi na metega sereri baka ko jira ko pe domi ina sinika na ki monso sereri sinti nya adu barbaru
0: mhm
1: dia da ka ko pe mete ga sere di ba tira na bon iba buru beyaniara
0: ah
1: ya baki iba sindika buru beyani seria di mwen sinte sinte o mane a hunu kite ndia nyenze o igu no beyani ka sere di mwen sinte bon bon o wika abisa giri wewe hinkako kango kede seni deba seni na kase ni sansan asinti noda batuwe mwengiri dubu hinkana giri hinza kango kede 2003 la 2003 hon ibine gono 2025 dea abarana giri waranka kini hinkana wika gana ki giri wewe hinka don 2 deseni dia mea bara borosinteka akana saria di you know ministre kango ke Grégoire Lauro Grégoire Lauro don bara no benen won no rukoto pe kiruku en gomananti kuna dia yebu ana saria di zano ifo ganna kasi manaka igbera ka benen go na kono kango ke yomwa ya ana saria di za dia de no bi na gonu parawo gonu igbara fakuna nya igbara di na sariya faza obe ka no para oku se o dira sariya di bo ya yo mwana sariya di aka ba mi ahimanu dende ba noru lo ka de ba to foto zo foko teke dia asuni ka te malu kamena kame Mshinika peka peki ya kufoto zonfo na foto fo, wala foto zonfo na foto waranka, wala foto zonka kabu, wala milionfo kabu kuhu noboroseka kinguboni nigide wala nguwa ya foto anse. Ya kasa ya rikana. Dea, nwe mwaka abodeba mwaka kuluka abe pisa foto zonfo, yu mwaka sari ya kinoka banki nomba ganana. Hesin tena. Banki nomba ganana, abe nikate banki won takala kan ke sheki di number te na akwema banku ta won kontu kuna wala ban ka te maki won banki se to o ban wane banano ru yakada dia yin yi kin ke firma baki banki se dia man ru yakada sama wane won kontu ga se a za banki no banki ba sama akwema banki se wala magana na posyo ata ma ba me go be ka boro ki ni kan ro disi pos dia e mo awon seria di kino ka dia he encante yo no maga na posu he ka yere don kana dia ka ro ka no bene ka go no igbara di kona tilasika abo ma jira igbara di mo seria bo nya sa o ka igbara di mo seria ka Grégoire Lauro,
2: Mena kasama, sa ye dun jabanta de bere mo.

De añezio igo dobuko kino seka ibano no labari kango ke TVM giri nor kango ke TVM di wain abano seni de ibano biani gina ifongo ke TVM di de TVM di abano giri nor ka dira buru kango na lole boromon lole mbo lo le kango na kango ke véhicule personnel lo dia nya abono giri nor kango ke TVM di dia abene gono ko ene ngun poko kango ke kuruboto di bon ngona wan TVM kan kim bana dia TVM di giri saria giri dobo hin kanna awe kini ye dia 2017 ya ana adisi ka burukan de kweko baro burukan gonna nongo TVS don wan TVS de banan na TVM de kulu akulu bayeno ke ofo kan o ke TVM dia de ngonna karugi kari gonna keinza a partir de keinza a sitino da keinza de a kein kasia konana ni kan gonna poku ka nsia konana alma ni kan de kweko gonna za kuruboto kai go ke tricycle di kape lola ke taki kape lola ke tutuma de hali na lola beriona ke go ke titan yo adiranga dia lola o di wan wan fo ga no TVM di dira dia mbi ka TVM dira no lola o ka ngo boroyo na geroyo dia transport privé de personnes ou de marchandises kan pe ko baro boro wanyo TVM di dira mbon na duka kpene lole o kan pe ko gonu ko transport public te boro na gerowon TVM di bon adirambo dia iba boro biani kpene ifa kwe ko baro safu safu bedowon lole o kan ke veki de societe odi na duka lole fo dimiono TVM di bon asu dirabo dia igo borobiani ka lola fo gonu ikin ka ki sa kulu ka sariya ka ana hetila si sariya di bon akin ya ka ka ki ka awo si akona dia lolo kan si akona ana ki lolo kulu ya si yakin TVM di bana dia girin norta gbero won tila saria bi kan o ke ko jina des impôts awen saria zon fo na we du kiniye ya tik 167 na dia ana nkabu kabu lolo ka TVM dina dirambo won sin te yono lolo kan pe ko baro baro won dia o kan gono benega na kai o ke ko diplomatiku para wani won dia o kan gono ne ya kɔ diplomatiku wala kɔ konsulɛru ŋun lɔlɛ o ka ke tutuma de dia i kin dinɔ ka awɔn plaque di baara nɔ kulɛ sobu gaani plaque vɛt to dina wala amu baaraw hɔndina ŋun i gbɛra beere o kan o kɛ organisation internationale o n y'o ŋun plaque o kin ko baaraw nɔ ke tutuma bon a kin ko baaraw nɔ sobu gaani mais amu hɔnto oi Organisation internationale dia yo bon ka kuko baro Nations Unies wono para na para wono yo di kulu giri no rukango ke TVM kadira lolo gadi anadi boro anadi lolo za yo di dia lolo pene ka nguna plako ka o organisation non gouvernementale ke go ke ONGO yo bon badia abarano plak subugani di nya won hanto bara idoso kan gi hanto aga ONG ka de mpe ko baro igbaro kan na kamedan tila na bene dia kan gona akodi siege na bene okono dia yo bon na di ana TVM di na diranga iba buru la kai tikpene ka kinse ka dom
gomnati wẽn lɔlɛwʋ na ka a kʋkʋ bara dʋ gomnati wẽn kama kama ka wʋ kɛ a wẽn demãbre maoodi n bõ n dõ sɩn ka tvm dɩ bana alema zaa mana wẽn giri dʋbsẽn ka na wɔrãng ka kɩ nẽ taakɩ 2024 sãn dʋ sɩnte a wẽn gɩbr sɩnte dɩ a 1er janvier 2024 sariya ne nyɛ dɩ naaza dɩa mansa gomnati bõ na a wẽn kama kama wʋ wẽn bɩ okulgo tvm dɩ bana nʋ dɩa leta yɛsɛ demãbrema mansa n sɩ boro ka n sɩn ka bana kʋna mansa n go bana nʋ dɩa hɛfʋʋ nʋ n kɩ n zaka gʋna ka tvm dɩ wẽn ka a lasabʋ nʋ ɩmʋ be ka tvm bara nʋ giri kʋsʋ wẽ dɩa dɩ n bana kɩɩfɔ na a bana nʋ giri kʋsʋ wẽ baa dɩ n kpe ka a bana nʋ sãn dʋ giri wẽn sãn dʋ wekinin kãntɛ mʋ be ka giri dɩ wẽnnaam bana dee giri dɩ dɩ baarʋ kɩfɔ nyɛ ɩ horo giri taagɔ wẽ sãn dʋ sɩnte mʋ be ka ɩ taagɔ nʋ mbaa bana dɩa a bara nʋ giri wẽn nyɛ hɛ ka a bɔnga a lasabʋ nyɛ nʋ lɔlɛ wẽn hɛfʋ ka yɛ wʋ kɛ pisãns dɩa lɔlɛ okulgo na wẽn gaabɩ nʋ ka baturo kɛ na a tɛnna a bara nʋ safʋ safʋ dɩa dɩa n ba dɩ lɔlɛ kẽene n ba dɩ lɔlɛ wɔ n ba dɩ wɔ dɩa pisãns dɩ bõo nʋ n kɩ ka a lasabʋ n bɩnama dʋ ka dɩyaara dɩa takala ka n kɩ nɔ bɔrɔsɛ dɩ na lɔlɛ dee ka beeni ka n plake sɩn dɩ n kpe na plake dɩ dãnsɛ dɩ takala ka n kɩ nɔsɛ ka n wʋ kɛ kat grise a kʋna nʋ bɔrɔbɛn ka dɩ pisãns dɩ ka dɩ ya bɔɔnʋ kɩ ka a lasabʋ dɩa hɛ ka a kʋkʋ bɔra wʋ lɔlɛ wʋ ka n go boro na gina wʋ transport privé de personne ou de marchandise ka n kʋkʋ bɔra wʋ boro wẽm boro wẽn gbeoda wʋ wẽ wʋ société wʋ wẽ wʋ dɩ na wʋ ka n dɩ go na gɔrdɔ wʋ ka n bara lɔlɛ dɩ wẽm a wẽn tɩnyɛ nyɛ nʋ n kɩ n gʋna dɩa poids du véhicule hɛ ka a kʋkʋ bɔra wʋ transport public de personne et de marchandise dɩ a kʋkʋ bɔra wʋ lɔlɛ wʋ nʋ ka n go boro wʋ na gɛrɛ wʋ za kʋ kpe kʋ ka dɩɩ gbɩnɛ na lɔlɛ wʋ ka n go na bɔn na banna nyɛ nʋ wʋ kɛ baturu wʋ kɛ véhicule atele lɔlɛ wʋ ka a go na bɔn na banna ka bɔn kɩsnɩ ka hʋnʋ wanɩ banna bɔma hʋnʋ wanɩ dɩa nyɛ wʋ wẽn bana wʋ bara nʋ bɔn na banna dɩ mɛɛfɔ nʋ kɩ bana na domi dɩɩ na lɔlɛ beeri wʋ za ka n kɩ n kʋ kpe hali kpara mɔɔrɔ yʋ hali kpara mɔɔrɔ wʋ dɩ bɔn sʋɩnɩ ka kpe kaa banna sɩ banna bɔn sʋɩnɩ ka kpe kaa bɔn sɩ dɩa dɩɩ na lɔlɛ nyɛ wʋ dɩ zaa mʋ bɩ ka nɩ ka n go na la kʋlʋ bɔn na banna dɩ wẽn nɔrʋ nʋ n ba bana dɩ a kʋkʋ bara wʋ wʋ bama tvm dɩ bara dɩa ɩ ka dɩ nʋ kɩ n bara wʋ ka gʋna dɩa wakatɩ fɔ tvm dɩ a bana wʋ bara tɩlasɩ ɩ nukʋ a wẽn tɩlasɩ wẽn bana wʋ senɩ tɛ ɩ ba boro bɩa nɩ ka n sɩn ka tvm dɩ n sɩn ka a zɛbʋ ka bana dɩa a na bara pɛɩma parsiɛl dɩa nga a bana nʋ a nɔn sɛl pɛɩma dɩa kɩɩfɔlɔn kʋnʋ dɩa saa ka n dɩ kpe lasabʋ n sɛ ka kɩ n sɛ ka n tvm bara nɔrʋ yakaza mʋ bɩ ka dɩa nɔrɩ dɩ kʋlʋ nʋ n ba bana kɩɩfɔlɔn kʋ a na kɩ n ma kẽene bana sãndʋ sãndʋ taama yaka ka a kẽene bana aao a na bara ya dɩa n sʋga a zɛbʋ ka bana dɩa n bɩnɩ ka a bana nʋ baa mɛtɛ n tɛ kʋlʋ sãndʋ ka a kʋna ɩ goonɔ dɩa batɩr wẽn sãn dʋ taakɩ n tɛna a wẽn gɩbri kɔkɔrɔ hôpital le 30 avril dɩa giri kʋlʋ a na kɩ n ba kɩ gɩbri kɔkɔrɔ hĩne dɩ nʋ n ba bana wʋ dɩa zaa giri de sɩntɩ zaa sãn dʋ sɩnte sãn dʋ ɩn kãntɛ sãn dʋ ɩn zãntɛ sãn dʋ taakɩ n tɛ wẽn gɩbri kɔkɔrɔ kʋlʋ baa sãn fɔ nʋ bɔrɔ n ba hĩnɩ kʋʋ bana alema n na n nɔna ka baa mɛtɛ mɛtɛ mɛtɛ n kʋkʋsʋ kʋkʋsʋ ka tɔ ma sʋ daalɩ sãn dʋ ka a kʋna ɩ goonɔ wẽn gɩbri warãnza dɩa dɩɩ bɩnɩ lɔlɛ bɩnɩ a bara lɔlɛ fɔ ka na adɩ ɩ taagɔ nɔ nyɛ n kpe ka adɩ ɩ taagɔ giri dɩ kʋna
dia mo beka enki go no handu takin teo de mansa no lele de dia nan no hale handu tago wengi biri we ma bana dia wo kan lele de handu ka ko ne go no nan no handu tago wengi biri we ma bana de mine kwe de no batro handu we batro handu yakunte dia nan no hale batro handu igante wengi biri we maduka ntebiyam di banana me alma imobe ka ni ka de lele na de no handu wekinin kante dia giri beni won handu kokoro de inside no na de mobe ka ka heri bara giri na giri no nsuni kan no hale giri tago won handu we awo dia de na de giri kokoro won handu kokoro ba de awon gibiri kokoro no nde mobe ka de handu di kono nomba ntebiyam ni bara dia waka na lo de 31 décembre mo beka dia simman won tebem de bana 31 décembre ashuni ka tanto hale giri tago won handu tago to bofo

0: ka ginkito nyelele nyesinka mali wala nyena mali giri kuna to nyego nkinye ma giri no bana meten bakate wala nyego nyelele gonu ko saro ahandu kana a giri kana dia mon sameten ba no ribana dia igo buru beyani buru ma hadan kama do mi hefono ka borokin ko keji mabe menekin ko bitio na aseni nyono dede nlole mbaka gari mbaka disi mbaka da kiyoga kasu mali mubeka a asarano a ngoku ekparano nye nmun nsuba manera nye disi a meteno ndi mubeka demban lola gisia kana mali nye nsuba matevem di bana dia mubeka sema dirakato nuka ngoke metero Agence nationale des transports terrestres kango ke anat dia sema tirakatondo dendira katondo kirono den fasalanse metegano lole di won disio seni gono banno takalla ko kibuka a dia nyu ngona yaska kinga ngbete dia nyu abaki baka a dia kimi lole di asujira dia ibine nyu bine banno takalla ka o kibuka asujira dia nyeli folonku ya bana masu yiri noru kango kete bem di bana won lole bo dia hakaina seni di abara safu manu manno abani kate lola di asarano nya asaro di nono do awon gbegina kam babaru di nadu akade dia nya lola di gotisio ko gbegina di batu nya giri kolu dia dende goba mo bara borofoka nsuban ha tvm di giri noru ka dira lola bondi dia sema kokari kama ni na gbero kan ke anatri kado won takalari apara no npe nya apara ri pe o ba ge mba to handu mba to giri hinka giri hinza giri fo ya mo be ka se map mani na ndo ko ene ka ko takalari ta dia he ka ni sini bana dia takalari ta wa bana man ko su giri no ru kan ba bana lele bondi kan wo ke tvm ano mo be enkini no na takala dano npe takala tano ka kika lola yishudira dia mo be ka hankan tunu pene ka a lola yi won gbe gina kan nungo baturi aka a ndon gbe para no yen ye kite a meteno dindi ba ka sinti lola di ka o pene dia mo be ka sema yi anatri pene ka kwe kinse a to no do nano takala ka adon ki kalo le shudira ya mansalo le baka dira semak be din na manno takalla ko ki boka ya mansalo le yugo dira ya nyeli abara he foka abanam masu sariya tamu to barbaro kuna kai go kero fomu atama bo kande go na lole kulu dika dende baka pe won lole won nundi adia o na won matamu nche o kai o ke fan na fane o de mbaka kwe aguna guna o kan o ke visite technique barbaro kaka mansa sema tvm ka aseni go to banagina madu kan won visite technique dite yeah boroba ni ka bon ha ifo ganna na tvm banau tilasi na visite technique di to ekai ba boro biani gina yeno imobe ka de boro gonu ganna folonku ka sariya o baranu ganna inje kulu bonu dira de asun kate bofo nyu mo sariya di gana be bofo mo subo sariya di gana dia de sikwene na kwene sariya o di bon bofo kiro gonu ka ndongo wonte be mbana mbere gon won visite technique te domi deba buru ho ni tvm dom dom dom giri no ta ope do ko kin hunu no hini obo de awon wakati to sadi mo buru ke ani ko gun ha tvm ni alma za giri marigege na mansa sariya kaka giri no ta ope do su ya ka hunu pene ko buru bitani wohini bon dia nye igora ya de giri marigege no ato ba to giri taki giri gu halimansa sare du kaka kama saka a kan batte nyeno de boron ba ka visite technique de te semu ogo na won tvm dia heka anamansa tvm di awon te ogo latio na visite technique di won te ona dia mansa ganen je okulu kande go no benegana mbara benegana naki benegana dinne go huno benegana kuna mo be ka waka kere don kim bana nam waka adon singa bana dia ma ba me mansa bano yi tilasina dia sari sari ya mansa go dire dira de bokulu bona dia he ka na mansa igo dia ka sema TVM bana maruka visite technique dite dia nuka boroba hinika visite technique te agunu nuka woke epe ndo bon mbainika TVM di bana ka kwete dia nu inkante nyano kana boy ko hinika mena naruka paraku gana naruka mansa mandoro Zé bon kame. Di anun takio no barbaro di reform di gono gina. Ka braba hini kakwe ka abang tilasi ka han hebi. Alma nye di chuki bo ka de mba kan ti mvizi teknik te monsu bo go na TVM. Ba de anaki nun takio no borok kwe di neba vizi teknik te se mo go na TVM. Di anun takio ka seni teri. Kero nkim hanu zananda no. Ka batterie ok rendez-vous mani mene batte mba tano batterie won irkisi o kan ok en ligne di kuna no mba te sari mba horo no service tire public.bg sari man wins mba hanu di zana hanuka abakwe sa nan win hanuka mbogo na dama dia ka nyeri barana dia Bora mariko gana na anli de ko hanu de zadi. Dea, igo ba me mwa beyani. Boroka nde bara boroka ngo na lole wokan kim vizi teknik te. Ka dende ba vizi teknik te. Ba da anaki anli di no. Sema TVM di te mariko kanwen takalakan oke kitan se de ta. Mariko... pe rendez-vous modoko pe hanuza okanza mamon visite technique de dia de boron pe gogo na lole mo be ka dende na TVM di bana nshuni ko gogo na visite technique dia ngulationo aya la bine Hekai go senidi, abaka visite technique de wem, abaka TVM wem, hanu baru no domi. Boro na lole de hanu falungu nkulu. Dia visite technique de wem, hanu bo boro no wani. Domi boroka ke, boroka mansana na lole de. Dia mansana ba lole wem, tila ote, lole mo, boro papa, dia. A wem visite technique de bo boro no, batu handu takinteo. Nika mene kweko, unlele de no handu idunte wala batri handu yente dia mo be ka dia vi technique di abasintu no za handu yente di hale ko ko giri ta won handu yente do mi abara giri na giri no to nye go masa TVM bore awon hanu kokoro kan disi no batri handu takin te won gibe waranza aya la mansa ka boroba kwe ko visit technique te no batri handu yente do mi sari na no lele de Aya la ba TVM wem hanu baru no. Ya boroba ni kwa abon ha nyedi. To, iba kiburo seka. Iba buru huwani gina ka TVM di. Na giri noru kinyo kulu. Bora mwobe ka de giri noru barano. Giri seka nga ke giri noru. Abarano annuel. Anaki handu. Dia de heka mena ki kulu abara giri noru dia o sintina za batri handu wen gibri sinte wen handu sinte ko ko hali batru handu gibiri kokoro handu kokoro dia du 1er janvier au 31 décembre nya i donc ki koka hanu kokoro ka boroba tvm de bana nyene foro batru handu takinte ka kono igono awon gibiri kokoro ka ngoke 30 avril dia kan na disi wakati di na disi no ka a dende kwe dali wakati di kubama kinsadi no na wante vm di banadi mube kadi ya hake ni uba nkari hake ni odibine awara no dala taki warankabon diya nyeno 20% diya takwe kwa baro ya di kas giri no ta ukwe do na wakati disi ka sadi no ba banadi dia okina ka ba me mate kambate denna lole de no nya bisa kibiri waranza o ka abato subasio dia iki koka handu tago ka bagana awon gibiwe maduka to kulu se mabana dia nyo mbara wani na borakan gya kogo na lole domi de ngya kogo na lole ni zagi tago ti siti ki fose masini ko bana dena du noru nanno handu fo handu inka handu inza handu taki hala awon gibiri kokoro dia dempe bara bofoka na heo na sari mona sari di gana mo be ka ha kenyo anandi dia heo kai kenyo ikiki obana ba meta ko ko barawo denna mun tebe mi bana mun giri noru mun won giri noru bana kan ke tvm ni lole won mo be ka de giri kan bana de giri won no asuni ka dali giri ni aben ka bara na bana kana ha ke ni bana domin bana wakati ga domin hali ho kai wosin te ho ho ni kan bana ho ha ke ni wosin se dia abele bani ka bara na bana nya ha ke ni gonun se domin na gana he kai sini ka pe go boro efo lola je no pe o no won giri no ruba no sinte no da 1er janvier hale ka 30 avril batura handu sinte won gibiri sinte ka ko batura handu takinte won gibiri kokoro ni ka bene giri kona no nde anaki ndon ge ko gona masaka go sinte o masano ni ngon lola ka za lola de odo kan ke park yodi ya mube ka niyo nanno hali handu tago won jibiri we maduka won giri nori banana to boroba ha metaga giri nori ibana o mba banana metaga boroba giri nori ibana dia igo borobi ani ka giri nori di abana yo mba banano na batre won alamara ka weke anli ata ma za gibiri gero wala giri o kan bisa borokan doman nungin ka giri nor ta o gbe do kaka noro di banayo ata ma ba me gobe masaka ba di nka musuin ka banandi domi mansanga banano anni demi na bana agona fume kan bahuro na kango ke platform tvm.impo.bj impo di mba s danse dia impo.bj dia platform di bine fume di abara fume foka no done nako dobi anaba anaba atama utwe giri guna dana heta adeba teke ya chene ka buruga banana platform modi to dina wo kuru seni giri noru di kango ke tvm ni ka kwe ko baro buru kango na gbe do lole uno ke ko ke beki de societe odi mutaka yo baba na dia yo won fume kan ba banana nyene foro e tire service bahoro no e service kango ke e service empo won nyene bahoro nyo kan won giri noru banana dia Di akwe ko baro boro mo na TVM di bana fume kan o ke TVM.info.bg di. Denwuro fume ka mba kwe ko bama hanuzan na vizi teknik di te o do. Mba di a fume kan uro na TVM do di, vizi teknik do di. Aban sama no fume TVM no kake a sema TVM bana gina madu ka kanye do. De ka azan sidi barana. De ade boron hura akuna. Nyen ka koba mba bana. Nyen di ka agun sama no mfanwani. Mo be ka adia mbara bafakan don na TVM banana. Ama de ndo na TVM ni banana ni. De uro kifo. Kamwen lamba odam. Badika asugun sama no mfanwani. De ade anan sama no mfanwani. Dende na nori bana. Ka hanuza ya mobe ka mbeni na di hanu to de ne ka na won lole kasimana kan do na visite technique di na TVM di bana za platform di won hini gadi mobe ka man TVM man visite technique ten seno kana kin na ka be fo to inyanze o kan bara buru kan won lole beri o kan wuke transporter odi bon TVM ni bana odinda yeah tutuma gono kan kinko gombon hato iyo won TVM o bana o ifono awon fani yeah igon be ani ka de ni kweko baro bo fakan bara transporter de na TVM ni bana awon bana o asina ma akaki a de ya kana bana de dia aga won giri noro kan wo kete PSD nyana abana awon zemi na abana awo almao dengbe go boro bo foka ningo no giri noro bana odo aka nkin ES na ibe yawo bana dia won de won ala haraka o teke o million we go bon giri fokuna jamu obi ka ni den na TVM di bana kirono abaran seno zebu kabana kai nwoke account yeah abaran seno zebu kabana kai nwoke account je he ka anyi sini ko kwe ko barona de ade ipe zaman sa lolo ka gomenanti wem maya gonunga wala gomenanti wem kama kai nwoke mairie no prefecture no he ka re kwe ko baro gomenanti wem gbedo kinyo kan naki gomenanti bon bon na duka gomenanti bon. Yeah. Iba borobiani ka kinsek mene ka za 1er janvier 2024. Yeah. Batu handu gibri sinte handu sinte giri dubu hinka na waranga kini taki. You know. Boro za yo. Lola za yo. Yo sinte ko bana. Yeah. De iba guna. Saria okuna. Saria zonfo. Na wedu kini yako menega na won giri no to won takala beri kan awon ti la beri kan ke CGI yeah na tisino dende kweko barao lola foka ana jumu dende de gumanti kweko gona lola fo ka awon puissance kai don usenidi ana o haita ono wala asawono na setchivo da mo be ka yin di photo zone fo na wegu na hunia ya government won gbe tere o kan wo ke register o ngobe ka de nhuru platform na ka abahan tun sena dia mo be ka de mine pe ko di ka photo zone ka no han tun se anaki photo zone fo na wegu mo be ka di won lole di kan na won lamba o dan kon lole di adali puissance de 7 chevaux na de ka nyi di barana de a giri no zo ka di ra lole o ga kan o ga TVM di de a i won giri no tra gbe do har ku su beri de to jina de zempo ana takala faza ka buru biani metega mbakin mbakin girin ori di bana girin ori ka odira ka kogo baro gomenanti wen lola wen anan kipa metega mba kinka abanana dia igo mwawina koki buru seka girin ota ugbedo o heka abate kulu ko heo soka kani ko heo soka kani dia ya bono tv mo bon aseni kaka ko sokete ko pe dia igo ba me kulu fo na government giri nor ta ogbe do har kusuma ko ba me fo na ko kari kan gute ko giri noru banana dia igo boro ware mo suka kan gobu bon ganna akini se pe ne za gibiri weki ni inza ba me makokari ka won tv mbana ha ke ni o masuka ha do ni gana dia ina ba me fo
1: ya bara ina ba me kuru pai fo do mi pe manga ma du no ruka pe ka garo bana ni na garo bana wa hala fo si ya ina zama kuru pai fo ili batu no kati tano ili wan sinese do mi pakati ba me na aweno pe na isele fe fo

0: ayi hwɛ mo atu tin de tlo me hwɛ tuna tin ase pa hwɛ ton me medio nu fe otu ton be site bo bo to hwɛ ayi hwɛ igbe bo na ibado ma tin ne ka blugmen me ye bo na yi kudo tantan ntona gble tantan nu kon ko to ayi hwɛ nu ahwɛ igbe ya jo nu atu e de so to bi hwɛ a jo ti do ji o fe we goton we nu ayi nu ato de ku bo me ne sin ya to sin na ba nu e de yo kwɛ de na yi asito e a ren kwɛ to e so bo kin kin gble hwɛ na do nu do yabo de suta won me do yabo nu me yo we no ti ya hwɛ me site bo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo me e we no di do kudo hwɛ cho me do na no di do kudo
1: gbogbo yo hwɛ
0: amu we mi ma nu ye mi ma do ai ne ndo eyin do e pacha me de bonu me ma do mo je me alo me on da tin gbadu e de hena yo kan ma ndo me do yabo nu me bo do yabo nu me yo me on de suwe no je ya diji hwɛ cho me do yabo na no aji ya kan ji kwenu ado yabo nu me ku de suwe na aji ya hwɛ nko do tin do kwenu a ko enu ne on gbe yan gbe ya cho ntu abi wa do wa bo je me de osin yan gbe yan ti aso tu e de kon a ku de suwe na be ya hwɛ amu ku je ko do nu mi a lo medo bo nyanyan le mono do nu gbeto le yo amwe on bo yi de so jino no bo ji mo do ma so nu me de bo e do e na ole so nu me de be do be mo ali e mo nu gbeto si yan do le bo ne me on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vibi o amu kun je horo no be indo puta ka je no do fi e tin bo ta ka je no ho amu ro ndi no no to ndagbede ro fi ne gbede a bo me on kan fini kaka chon ku betona suo e da modo nwe mi de suno wadu pe mi tombe bi pla wa do mi ma sin huana bion du choboku chogoto tona la bena dedo yonu choboku e do le de me le de yin a wonu e blo me on na do nwe soli nwe blo le nsin me bi na di kasi me bi a honi le gbeto bi ro honi a kwedo honi a fodo honi e nda pe bi ku ro honi e
1: lo ken bo fo bo ko to
0: ai to e ma na po de uton o wonu ai do kanu de bo je tuntun to kudo je dai kudo abo nu kan kudo gun
1: aro e kudo tata o chunu ha
0: kudo nu ha kudo ene to sa pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo me nu su me nu me me nu fe an me o me nu fe me o ko e de tan nu na le ai eyin ase pa hweji o ndo nu mi lo ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kan pa cha tu tu an ase to ha me nu ndo ase to wa nu ha me o e do le de me le kain le dakpede a le ase todo de meyin dakpede a flafo ase to so mi de timbuna so buna so wa ni khatiyon echi bodon bo mi dobo nu mene kunbe wi asan kunbo iku a ase to ran so uzu kokoro de gbore ene sin le we ye du sanje alo mo jeme ti a e so adogori ton e mo ko be sa togun ton asin le we so uzu bo ton le du ene le te kain le ne o e kain le de a in le jo le dia azito e da se le tengbeju be mo ro meye da se le bunu he menu pri yo ba ndo tokun bo yen tokun na ti mo na yin e na yin tokun na dai bo e do maye me be wa ni ase wi yo be che nu he pri ji le ho a mo ro tokun de suno na ta je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka bo bo ikuto bi do ken ji bo pon ye ne o bi o pesan to e me on nu da pele bi na huzu yan yan we yanyan le bi na huzu dagbe nu e gbeto ni gbeto si yan do ino ken dagbe di bo afia nu wa do gbeto o le o le debu de menu gbeto be ando nu yanyan e wa tin ton fe tu ti ton su nu ku ti me bo mburu nu ye ni ti o le de we ndo di me o e le de a lo o menu fe me wu menu su menu ku me e ji we yan do ni le bi ku ijijo mi da ki me ni me le o dagbon afi we dagbon afi anu sawe a iye nu sa ba we de to ku de suno pombo ndia na blogun sa nu kun babo we site bo dia na blogun bro fo bande ya dodo ni do fine mo ablo ni do fine bo iye ma san sa nu ave do iye ma sa ye ton abunu ye yan de na ro tagba do nu ko ndia na ro tagba do nu ko iye ma sa ye ton o
1: ya
0: sa to ave do a e glo ye ta e na gba gba do pa file fo jijan aje e son bo ko je tokun gbe dia medio sin menu de kan gbe nu ko so je tokun do gbe dia medio nu he gbe when I saw when I just talk with
1: you. Oh, no, we don't want to talk with you. You may know, yeah, but tossing gilly. Men, yeah, we know who.
0: Who? Emmanuel. When we never had bully, who am I? You are seated, did you? And that we did die. Cocoa who be so on me so. Cocoa who be so on a mother so on me who be. I'm going to know. Who be so on a mother so on me who be. When we are a joke, we did win. When I do now, why meditate to my winning tour now, so many quick winning me as he told me I told you at one.